0: Maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

0: ya kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
0: Ya kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: We're your tribal connection.
6: Radio Tautoko.

0: Det må ake tonu.
1: A nei te ringa tango ota ota.
2: Ia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Ki te titiro atu koe ki te taiao, ara ke te tauira o te tikanga. Ara ke ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea I roto I te taiao. He mea mahi ngātahi, mai raro I ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tangata nei. Kaha ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: Ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki te wāhi ngaro mō ngā tini āhuatanga manaaki mai ia mātou ko te rangi, e tui honei, te whenua, e takoto mai nei, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri anō ngā mihi atu kia rātou kua whetūrangitia, huri kauatu anua kia koutu katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā kagamaha huri noa, ka anui ngā mihi atu, kia koutu katoa, kia tātu katoa, i roti i ngā āhutanga o te wānei, ko hau tēnei ko hōri te kaikawe i ngā pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi kau atu ana kia koutu katoa, whai atu nei ko ngā pānui o te wā. Nā te kā o te ua me te āwhā i ngā rā o te wikini ko pāhuri atu nei i whakakāhuritia te wānanga o ngā marae o te kāinga i runga o

0: Mā waira e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae. Mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaaki anō i a rātou ka tae mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata. Kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatupu.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka tīmata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga.

0: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
2: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
3: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
2: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Te kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.

wipe away the marai. Ko horita te waka ko ngati na ina te hapu ko ngati rua pan.